kuzo ubatshele futhi mbongeni ngemo ukuthi utenywa kanjani umuntu wakho stimela sasezo gatingeka ukuthi umuntu wakho umdise ombize kamnandi

graduates ngiyaba ngekhona cause this year zwitsha itachete kuyenzakala kuphela makuthi awuphilanga kahle emzimbeni lo nyaka uyayithola kuya impilo kahle yakho uzosila uzosila ngokugcweleya nawe ungumuntu okwazi ukuzenzela izinto zakho ngendlela ofuna ngakhona lapho confess positively ngempilo yakho ukuthi noma ngingakasili kodwa sengisilile ngegama lika Jesu.

Sikuqhisa uhlelo lanamhlanje singenisa lapha nomadala boy ehamba lo alendoda ingoma emnandi kakhulu kaze sidlala manje ithi yona impi yamatshe no-alendoda lo-ke limazi ngadume ngazo imazi ganda kakhulukazi abesifazana laphana-ke sike simuzwe simlalele sithi ukuthi uthini uhamba nomadala boy.

to pak tenda kuna imiwe General Food Five pa Zambia bo rambai makateri ra mushamara rwenyu anokupai anokupa kurena kuna mutakuna zva umanzi ndumbora mandakatsika ipapo naika ramba wakateri ra inozaru samesu umsakadzo vantu.

kunamatira vana vose vari kunze kwenyika dzakasiyana siyana. Mwari ngavachengetedze mufunge. Anyasha dzaJehovha mupenyu ngadzivaronde pakubuda nepakupinda. Ngavanzvengeswe pamhepo dzinosumuka panyika.

ukuthi asehleni siyadindisela phansi. Ngathi nami ehle kwathi hayi mdala, ngathi anti wena unyalo uthi shane modeli. Ngathi hayi sengihlala ke bayehla.

0: ngihlala njengisendleleni kompana kwathwayi umalume ozala ukhulu kagogo laphana uhlala lene Zimbabwe ngale manje mdala bathe la ngifika khona but ngiyacela kamama ngicela ukuthi ungangijabulisile
1: uyacela
0: ka ngiyacela
1: ngiyacela
0: ha ungezinjalo mdala.